0: Aphuza. Ngiyadla la angifuni yasaya kuphi next. Next.
1: Kufuna nje juice namanzi.
0: Amanzi.
2: Hayi. Ngicela ukuthi ngibe.

ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Sinoko noko ha seyo mono mo tsitsa.